ina mu ahoden no nyam pekura ni nsuo se nsuo atoi na ade na fo no akora bi e mistake no ni sa ko so cables na ne na mu no mu ne ko fa asem ba ne ani dai enu ti da maka a kire mu se munye bibi mfa ho ansa na bibi akosi and this a bibi kosi ya mpese bibi abesi na bibi kosi e be kata kata ya nipa na de we e be ho anu Entina yem pesa entini ye kase mumye ntua na mo se street light pole no ka bia bom eye kwanhia na ba ama abu atofo mu a ka akro no ye hwe na chi akwa na mra ho ye mfa ne mfa so mini problem nemum ensese san kwanhia ne sie na enam so mo obu foforo enso ho kwa ahuhiehia anase ne ho konsense me no enti munyi pole ni ngunche Nasa electrical cables na nam hono mbanya ye hu bibia monya hu bibi sebe yankofa oyene bia ma po nanga sakra da hono

0: key ne ka key e de aba o chire ma ohun ro ne ka mu nti onim ni wura nti yesere wa se o ka key ayira nura bo modin ana fre 0540 499 933 0540 499 933 ana se Black FM e bia won so wat se obi complain se ne ka key ayira bo modin ana omra mehwe se ne dia wa ba ba jina dia
1: Kasa fwa se mwenye ke yon.
0: Kasa fwa.
1: Kaki wangu ya baka se ya tadye kaki.
0: Debi, debi. Nye kaki. Weye kasa fwa. Na.